0: asi so onso no ya prufu atre satan se de nyame de ma ye no ebi de do so che bi so onse ni sitie nti e ka ya nko nanka ya nyane pe nti onam sa konya no so ano ode twen ona ona dwen hare na wo mare
1: pa
0: o convention
1: pa
0: onse ni sitie nti sir, that be a me kabi bisa, ma men fan stati ya de radi kristo so. Ode, adio. Okwa ane nchano, odi ya duyane.
1: Oh.
0: Ode nga mko po abada, ane buwe ipano.
1: Oh.
0: Yesu di nga miyasa, ansano. Oyiwe se hini ye ni mouni yome nina achira ne prakope.
1: That's right.
0: Ano wakache se, wenu mouni na awa di amame.
1: Hmm.
0: Wati asye. Di ame pena amede mano, oko to sorimia.
1: Di be mao.
0: Nini na abaya odi ya. It is a Jesus crown or the Adiane. Any we are seeing.